0: Vibe Official. Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lambingan!
1: Wow!
0: At tugstugan! Kasama ang nag-iisang papa ng virtual world. Hot Romantico, DJ Papa L.
2: I believe I can fly.
0: Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuhan.
3: Oh, no.
0: Hindi rin kagalingan. Pero pagdating sa kulitan, lalo na sa lambingan, si Papa L.
4: Papa L.
0: Ang number one. Number one.
4: Wow.
0: Sa kaharutan.
4: Oh, yeah.
0: Papa L.
5: Papa L.
6: Oh, yeah.
0: Kapangga. Buksan mo na.
7: Oh, yeah.
0: Malambing tapakanding DJ Y ang nagsasabi. Di baling malaglag sa ere, wag lang sa maling lalaki.